kakosasani hape baterezi balateha go balutwa kaofela local station sa lona mamangolo a kenile mielu kavala bovali ofumane yako lisamu ka ohanyo ya 118 lobala mwatimana ya 24 mwa 24 linzula mwa opiro lili lekilizazi leli ezizwe kimwa bupilo luli tabele kalona lunyakalale aseli pazuzi chuana leli zazeli pazuzi le hakili zazi la diabulusi vatili kapa mwandili zazile li pazuli zehe li kapazula fa harisika pangiwa kima dimona harisika pangiwa kidiabulusi kona li zazile luvala kuli li pangiwa kimungabu pilo onafami kumbwese unolila fa onafasi kubona ulekele kupatalala ese li kapazula kwa kuli la pazula li zazile li pazula leo hakila diabulusi kili zazile la mungabu pilo kene yali ezize mangolo alutobosa michwale luvule achuwa na kuli lusonera kutawa lulitave lutave hanze li pauzi chwana kingi mungoli avule achuwa na lutave baba ngata baka payola kuli vona li zazile baba mbaka timela halika eza falaka hafka emba kuli pazule baba mbaka siyabu pilo baba mba siyabu pilo ka 4 o'clock baba mbaka siyabu pilo 10 minutes to 7 kuli pazule mwendi kapa 10 minutes to 6 mwendi li pazule zazi baka pale la kukena mali zazi milu na hea baka fita mali zazi mo ese li pazule chwana vive wako lunyaka lale milu ope li pila za mga bupilo lulumbe mga bupilo kakuli male vavamwi baka fita mwazi laka chenu kono vahizu kwa maikusijini luna vamuluka na luzama tambu tambu lunyaka lale lutave kakuli kili zazeli pangweki mga bupilo mi hanze luzama chwana mwazi la msiali chwana luve bupilo wawu na kujesu kreste kuvawa vahizu mwazipatela mga bupilo abawa hele Lubala pelele, luna luzabo na luikuto hande, lubabe mali chapelo, mulimo akona kubatusa, mama zezi mali zezi momo vainzi mo. Mulimo nakalo shemuba, hanze luinzi, mali zela hae, hanze luka tambaoka, tambaoka, kuya wali tolopo, kuya mane kwa misebezi yao na, mali zela hae, lela kena lupangea unaba na vahae, luikuto kunyakala, nge luyoya kwa misebezi, kakulu fitire mali zela hae lincha. Miyeo kona tapelo yaka mwa izaka chenu. Lusikawa sevesa lizazile kwa kuya kuyo tamba. Lusikawa sevesa lizazile kwa kuseva. Vati lusevesa lizazile kakuya. Kamu atoko na mga upilo. Kakuya. Kami sevesi ye minde. Mi luikore za zila mga upilo. Ese lipauzi chwana. Luina mise lipata lolapere. Onda te mga upilo mwezu wazote kafela. Tumbo nikanya za kusuanera yomuhulu wa mazazi. Lui tumezi gautolo paso ya zazila hawa mga upilo. Teate lukupa kuli mwala msia limo mga upilo mwoso luka kena. Lukupa mga upilo kupabale lo ya hawa. Kakuli mga upilo diabulusi. Wuhali file waza huli nako ya hae senzi faka ufi. Kwa kona hala kuli mga upilo alu kenye mwatu tota hae. Alu kenye mwami liko mga upilo. Teate ulula mulele he. Kuvawa wabainzi mwasipate la mga upilo. Waka paela kubanaliza zileko nongeva pila mga upilo. Jate na kukupa mga upilo. Hanze va tonga chualo mama tuku abona. Hanze va inzi chula fami mbeta mga upilo ya mwali patela. Mwena mulimu lizola hao liko nuku otolo ha mga upilo. Uva swale momo wanze va ikuta kukulaka mkana. Kuliza zila leli momo mga upilo ite va konoku zama matasari zaze momo mga upilo. Miba konoku nyakala la mga upilo tate. Wako nukupaseka li vizo. Namuna Jesu Kristo mchumpu.

oga na kore mo ba o tsenze kore ntse kuna ni ni ni kutwa re mo hala bophelo ba mina ntse mo na ni thabo mba ba re mba ro te ku ku etsa zende kuri ni bona mo yo ina ni bona mo yo ba bihali bona bona lo fira mulimo kibani ba ba fapira hao ka tsheno mba this is the ba kopa ni

0: Otame ba machiva na kutenda. Ewe. Chwandikango muzuwa kadoro. Maningara ina tingira ba maba tame. Wechikuto. Yeka musu mchaka ni mitame na kukura ni makura.
1: Chikicha.
0: Mwazibare ba nyokukura na mbashesi wa. Muzu angu chitinda kadoro. Chitinda chichetu. Muzu angu tenyene. Baba disikosi nyana.

Bazo patelezi mwa programu ya lipi na nilizi biso bazu ile. Bazu ile cha. Kika pena kanile kilufi waki Blossom ndi kupapa tele.

0: Ah, omukolwange.
1: Sha.
0: Mane mutedi.
1: Ah, kiri nava.
0: Bana ile makhalo ferani.
1: Ah, navona chwalo.
0: Ukauta kapena ine kamiterani oni vata mivavola kacheno.
1: Ah, navona kacheno kuli mutu kaza manzira hai kacheno.
0: Oh.
1: Ah, nakuli chwalo.
0: Mm.
1: Ah, ni nani kamifa fera ka 40.
0: Ah, kimi tumero.
1: Eh, ni ka 40.
0: Mm, kimi tumero butona.
1: Encha. Ah, ni mivizi ya mchayo, shank breathe. Breathe.
0: Hali.
1: Ali make up your mind.
0: Oh, litereze.
1: Encha.

England e teo zi na England kalimbola ze pedi ka ilingu. Me kana kwa yale ya 3 of CO ene ka 3 of CO na ha Switzerland. Neva pala nina ha Argentina na ha Switzerland neva pala nina ha Argentina. Me kaku ya ka Rinepo ikonule kuva 3-1 na ha Argentina enu sizeli mbola zetaro me na ha Switzerland 1. Kona kule evile papalienta aholo mwa siuvo ferire ili na ha Argentina isazo la pini msipiru wayo na hanze nde ni kusina butata nububukana. Me kona ze kone kufatengi mwa FIFA World Cup msi uvofele ili na ha Norway, ni na ha England, Argentina, ni na ha Switzerland.

kavu la kale sana abakonile kulifa batu bao ya tereza akone kuvulela kuli sene balifirwe batu bao babalalu mutu sana alifire batu bao nelisi kamani puyo yo ikande.

0: atrezi kumutume kuna tani patala zima fira viki za NBC mwenye FM na kachari mwami wala kima mwunda matali ma programi yeti kusapapere ya WDC mwasta kamidu pata nga nsukwata sauna sapapere ya WDC habari mwini zima zima naka chenu kumutala sina chwana
1: papare onaka chenu kieti lupira chwanyi kaulo ya pili zapare kafira zimitela sina chwalo
2: haa awe ah mutu sabo na hala kuli
1: nina nsona kwa ni hae yaka kona wala ni bani hai hai kutalo siku limwendi hansala ta kupira ni bahabona batiri kono rusapira hamo ni ani inzi kwale lupira masu hande kwalo kapira masu hande chile kono fwani kama vule bahabona kuri a nani watu ipatera mubu ni wewe inakwatera mtari fo solo tuta ma we usabanyi mwa haeri kama iseli tabazengata kono mane basike ba viraira nzona mane kama vule la fera kuri a nsona ku ikopanya ni muna yo ntoyo Ben pake ani bonere kwa mugo kwale kuri nani fumana isibaka en ah kona mani wasikiva vilera ah bahabona
3: cha
1: mani mwazuha
3: mwazuha ah, mire kula
1: mwazuha
3: en
1: yera ah nena ni kakande nyana fa
3: agati agati
1: eh nena ni muhupulo
3: eh
1: ni bata kubona muna yo pake mshini
3: kie kie muna

0: neli kuli mina muheze fela musike mwa ipolaisa likaze ngata ngata ngata msali mulu mukute fela mubate kapene kaka mikuti safa musika fale mwine fa musike nge mupidi se fate le banana tutumbola na twani twati seza kucha banana ba pira mukutu banana vani amukole ka mulofa mfama tumbulo fani banana bato pira bakayozwa kwa sikolo litume zo foko tena obama
1: Bo indi na bomana sirele.
2: Kuti ke bomana ile bizo ba.
1: Wolukendile.
2: Wolukendile. Wolukendile kibona baba bilaela za makwenya na abona bene banyezi mwana abona. Nika kalera kumina. Mana nili bizo leo la lukendile mulizuse. Nibata kwambola nimi na bome kapa mubondate. Fa fose luzama era fa kumibulela feraniti. Ngeba na abashimani bana nibufokoli bobutuna. Wakweza kulimane kubona mtu ni musala haikele baka ohana. Bana nilitoze. Kibaba inya ninge bana balu na abashima ni ba. Baba kona kubabale la litoze zale. Kakuli haba zibi sesi tamwa bokisi. Sesi kazwa matenu. Chole fak ni mibule la chwana. Woluke ndire. Kuhiniri vizole umulizuse. Tia mwali ngongo. Mutia mwali ngongo chikisa. Niba na bami na bao. Bese batire mwala pa mwo kumina kutoina niba na babona. Babazo kawahana ni bomu nabo na ko. Nisepaku libaine faka ufi ni bona bani tereze. Kitaba ya utuisa hulu piru utuku. Siramise kulimwanana sazama ni mapata pata kwa sikoruku. Bukachenu lefo seluzama elafa. Akusana kuina inge kotale ya mutata. Kuitinga kuyomumu kuitateza unachona mwe itateza angamumi na mboma. Zara zisaliyo. Mubula eleba na bami na bao, batame sitenge batie. Babone zaba na babona. Ni abaya, ni akaba ni mashere ngara holiswa kwale. Hape ya kikuli muso kafera wa mwezi, bana na kafera haba nyandire. Zeo zipalire, baba mane baba nyandira hulu, hakuna. Hakuna maleba fumana, hape neba kulikambe baba fumana.